0: Marile.
1: Mosadi yo. A falae.
0: Ah, mahula, maga batho ba ba ngwenyaya.
1: Fela. Ja ka bona bana ba hoe.
0: Nya,
1: ba sna mola ho ja.
0: Nya, di bensona le mola.